Hogan Halby, como nes, masalech ul, masibano lech, nakis na. Lain sin siya na banu, rinak sa to at inak. Anjo siya le kawadyo, suron siya na banu kile kakis na. Madyal utan, sakal, sakal, di narak, naksrenak sa to at inak. Sa kwe kwang le kawadyo, kibel, madyal. Awarang ko ka na kasali ako, di na kwaye, Martes. Kalahureli po, Julio. Really kwa kibs ka kas kwa kokob jiyo. Yogo ko chik chik kulak. Yogo ko chik chik atinak. Yogo ko chik chik serakik. Sbanakli atinak. Malakli kyok atin nale. Moko halan na chik malak chanchantak bi. Es extraordinario, chingoren, no es extraordinaria, es simple apoyo mutuo, chingos de casa. Justen, aquel que. Junes, que valva ya cama a mis eclas, o a tinagrincana Margarita, chen, na cojabito harán San Pablo. O gana kwe kawa Roberto Aranza Estepal Zapata Skwente sector chama grande Autanan Kyo kep chakabin kilo No kwe rabi Utaran chi San Pablo Chikele kana Nakyala kwe kawa Victor Kwenak Likuan ko sa liglis Jachi cheke Majal kwenak inka nakatinaki Kuana kengo gulak seligles chimo ngache na chin kwa chin masala hacho chana kana punya abanan komones pejal utan kemana kace haan lik obak nera kutu kan ang kacerin muku jogo ta siap anak aksanti lah setaule hun banak dikilik kekena kwe jogo cicena pletik kekena kwe jogo ribal karu sekala akhir ta kala kekin utaan dikio laat lain cisik bal chan lu nak toruang

Sili na kanum si komonish. Amanan na biyamak chus liye silal ay inesh king komon. Banlebal kana filomena na shkultika cherula eshli kana chino tsak ish klikwan ne chakesh kublesa matris makwan na kwili miomas mareli kwan likistes uchishkuni li chakel na takwasin reli ish o kana kwili kana chinin kana kwan li kokal malaking ka nagkana sa juam lao nagkatkapan. Utkwi kwangkat sa juam nagkatkahil o nagkatkachola ni re nagchabil tanong si lichuameh. Balibal ka na Filomena tataw sa litamit San Pedro Kacha sa shkachalilip lak bomberos voluntarios chishkat sa kalibreria La Fe Chiruli kutan Lunes, Miyerkules o Biyernes. O salik achil pokola tatao chiruli kutan Martes, Jueves, Sábado, chalen kwa shaki bonal, toh kaib onal relieku. Naruna kat pokok saliak 53-26-39-66. Chisa sa chol tachkul kana Filomena pop. O kon sali 53-26-39-66. Ali esilal. Likyo ko tis kamalere. Wala sa kawin singkililok lakbich.

0: Oy, abispa. O gan sakal kawa Jose Alberto, sa asan na chile abispa chinistiw chan. O gan akche kawalino, basko le kawa Marcelino, machocho le kawa Marcelino. Bar sa kalkuan le kawalino, kukan na kwi. Skabibis chile kawa Jose kudaga sa kali abispa sa kasakal. Sinistiw e kwersyan, maka na siya skabibis sa kalkumanish. Amanan saludos yang kay la kaloyeran ni Chik. Ari na kawa Arturo Chali, Chali Chalegil Choka ako yung kawa Victor. Ari Nueva Esperanza. Choko Choko Bingil Chen. Alu.
1: Chali
0: Chalegil Choka ako yung kawa
1: Victor.
0: Bandios kawa Jose, siya sakew. Bandios, bandios siya le kako a Char.
1: Charal ta kabang ko Victor, so konak si kon, sali siya kok kipin ni Sam na ken.
0: Then nakatache na intindi, tsaka ako yung doktal sol, doktal ka.
1: Ay, Diyos. So ito na kin, tsaka ako yung Victor.
0: Maka na siya, ang Diyos, ako yung ako yung kawakosin.
1: Bueno.
0: O kan sa kalkawa ko, siya ako, krena, tsinakilil, nagtanak. Cisek barkin na tsanak ang halak balak Tokyo tsak tsanak kumsing talitak sing. Hola, buenos días, Anthony. Una música de Don Antonio Aguilar, cuatro espadas que me apuntan el pecho. Ah, makanashi. Abalan sagal kuya concha kawarigo tobal para saludar a nuestro amigo y compañero aquí de Estéreo Geraldi, la voz del deporte, Don Carlos Paitas. Ahí a Don Rigo Tobar, por favor. No son palabritas, acá está Paitas.

kan sekal kumanis kuaya ko kucik ceru liya kelain bar kuang kes laish. Lao sakal jun cuku hari na wana na kakereta na kana kuan liab. Yo sakal jik ang kyo sakal jish kebal sakal ish meseu manjal. Banak Diyos, Jalakbar, Kuangke, Limraila, Limakhilal, Aranchilats, Honibele, Bachis, Kanachi, Shulshu, Manyan, Awanan, E, Techana, Banak, Techokes, Techana, Shikumunesh, Banak, Libe, Aransa, Naktachap, Libe, Arine, Sashtepal, Kobanto, Aranchi, Sekchis, Konilan, Libe, Chana, Kyol, Uchak, Bayak, Manyash, Banak, Chanchan ak chaki dagul jawang kwansut nak touch kelo manyan. O kanak na kachere lais linikesh bek, linikesh shik, aran sa shtepal sakal chisek, ek te chanabano manyan. Kwan ni kumon li nge shap li shpakla chis, li shpele bal chis, awanan sa jal chikaw, awanin kang iskeretan nak lipe, Ingkaus, majalaran ni sestakla cake, kuni bele baci sak, amanan, nopes kulmana ni kang kanau, kaya sestakla cake sana, lis yantil sa chosana ilok majal. Ogan sa ito lagi chogere, sakal joko chibe komones oslahu kasal kasbal. Likuko po na reliyakla sa likutan na nakuan Miyerkules o lahu relipo Julio relipo akishkakas kwa kongob siya ay kumones kwa yet sakal na chal likawa Mosaiko bailaw lamang kabiyak ko manes. Kabiyak na sili marimba, chap, madera, chapinas na skamjake, akwaye ko manes. Kabiyak sa kalan.

0: Abanan rake ke kumunes kachi na chik o abanan dre si rakbali kay kangkel na ko si Greek English son manyan. Abanan ko chan takal reru na keche na kanakwan cho chibek takal si kito klipo. O na watunak Argentina abanan takal sa hunonal ta tawatong lak Argentina kami kanina bukok. Halo.
1: Masala chon.
0: Sain chon, ani ata po.
1: Rekuan, malino ko kong mak.
0: Kecha?
1: Yo ko a kawin din sa Argentina sa pagkakasusunod sa Polka sa San Pedro Campo.
0: Ah, sa hecho lehi.

0: Kasig na, oh, rinaksak sa lecho.
1: Eh, okay. So, Ega sa natin, cuando llora limpio.
0: Cuando llora limpio.
1: Aha.
0: Kasig bal.
1: Ano ko ang kap ni Cocodes, Yogoa, Coapingin, alcalde sa Ucuyares.
0: Ah, tsaka sa Lipopol.
1: Tinambitong perro.
0: Aran sa kalayulak sa tsakar.
1: Oh,
0: sa Echolehil. Sa Echolehil. Okay, sikwal. Okay, maririkin ang tekarak.
1: Bandiyo siya.
0: Aram ko ang ko.
1: Bandiyo
0: siya kanila ka ba?
1: Ermelindo ko kumbang.
0: Ah, kawa Ermelindo. O, kawa Ermelindo. Kwaye, Vic. Baka na siya. Arin, rikin ang joko. Shrakbal ko, manesh. Kwando yo, ralindyo, chene kaloy, abanan. Yoko akwitis na Yoko rabingili ah, likela o lira lash kakol litenamit.

0: Ferreteria Champei.
1: Kaputuna ka shikib chi kaushla ka manu.
2: Ay yo saluk jo kis kaushlangil. Martin tau uniforme rep lak batsunel. Reto o kensa campeonato.
1: Ay manu, mak aushlak na dahaan. Parchis honil di taguah sa serida fia te surutlan. Sa shkap ohat convento Santo Domingo de Guzmán, Copan.
2: Et sa kalsi kil na kanawat isk. Nakhtanagat solok chak.